ti mi wie me message na na ya ye bem dey sa ho do ni nyina na bi bia tumi akoy ay Kesben 92.9 FM as well we lie and what tini andra nyame ya dum ma ah mami asema wo be kan ye me pon ya